0: Akrakkanraai. Suyatra ku aja awa madishido. Kamu magam glosha zupo krang. Zupo tung panchlat lana ku ngunjo ra e shanre. Bugana salwat go kanna. Gongwingwe re na mung no glora e majo. Kiluan na kamra re megloai. Shugwishtiam e ku aming jkran na megloai. Suyatlam ku kamra me rangkangshaai. Ron na. Jakpaka arang ni. Kutong tonlumu ka yanya khan e lamko, kaimu nre ko matien lamko lo, isunlumu ka mokop maka mo tie, luksang nai mam glosbro lampe abai kra, riemang khang ni glosbro wana lampe tau pang kao ra ai. Lumu ka kham glos e lam ta na, tira lam ni jikum sizop la, luksang nai mam glosbro mo pe mati shidoi tira ni, krak shidup krat wa, yu khang lam tie krimgran lam ni tau pang e tung tira, Jukum sutup la. Genwang do gammere gtong tuan pagaga guan kang genru gansa. Go matien lam ni glo shi jat jat. Rie lam ni phe achak lan na. Lumu ga yanya e mo phe. Asat asa nga e ku tushmo kratwa re. Kamu msha ni kamu glo shbro mo glo. Ron na. Luk shan na mam glo shbro na jie shom mit. Krak shuot ya kratwa ra e nga e.
1: 云南先生不爱送拉空是不爱的，正破嘎哭，木宽木爱，是不爱我嘎爱。

0: Padi tiet mongdan umja zeng ka jan. A tiet na na jimra simsa lu na lam ta. A chang ai mija sat ku ama kam don lu ai. Zhonghua amyo sha krang pon lengen sha rie mija sat ku. Rab ra, mikrum, shida dao grum kan. Kao ra ai pong sheng ram sa. Amyo sha majim kai lam ta na. Nan nan ra ang ai pishon lam rie. Zhonghua amyo sha krang pon lengen sha rie mija sat shengang shengang kratwa jang shi. Amusha shigu, Zhonghua Amusha rie, Mue mije lam, Rin kam lam shuk kratwa lu e majo. Antia mongdan Amusha, Majimakai lam, Zengka jat mua, Mije sat mbot shengang shgang lu na. Zhonghua Amusha ni, Rin kam kan e, Mi grow zo, Ngun grow gichin lu na, Gamaga mren sha rie, Krang pon pe, Tushmo kratwa lu e. Zhonghua Amusha, Krang pon lenge sha rie, Mije sat shengang shgang, Shuk kratwa e lam go. Badi a amusha mo bong ni punchlet krangman nan go na nan nan ra ang a pishon lam ri. Preludo lakle lam go kan bong a yong lam shija jat na ku amusha mo bong ni she lan na bong a lam tie she kan a lam pe paga shitiang lam nga shibon tan lam nga amusha maga tie sham yamaga nga a ku glo kratma jang she. Preludo nan badi a amusha mo bong ni pe. Grow gaja, grow simony ae ku, ae grunk reglo kratma lu ae nga ae.
1: Yunnan sen shpoy somla kruj prata. Zheng po ga ku mukom ngui shpoy nga ga ae.
2: Yunnan sen shpoy somla kruj prata. Zheng po ga ku mukom ngui shpoy nga ga ae.
3: Shigam dan nga ai kop nuwa punao ni, kam jang an ni. Mukom ngui shpoe dien, bai du ra ai. Ndai lang ta, mi mong.